0: ara yi mbir kar mi ko djott ko play na ngeeru ko djibbo ndax bir mi baye yu diko men yo ko mandal video men ko noti yagg gi metti ko play bi ma kenjo podo pou la ko ndiya tar wakam ngi wak ba pay fam ga kay no wat la no kino ñu wax bi kiri na ko re ko wa won tamé ci le diké xam rama ab yari wo bi ci mu kar gum chaawa a yi melo ak wal nek djibbo la video ba ko wacce to ko an ko ara mo ma ci go mi chatto wi ka dugu ci mi tab ne lo ken meno woro mbir gi kero mi den ci la ko ndiya tar bakam ngi man rap fam ñu bëgg di mu woni jam
1: nin bebi wa di pirma di kwere
2: Pipone Juin con Guale Pero
1: Gucho Armerkene Chava Timurra
2: Aul Que chor Pipone Juin Que pila para choni
1: Gucho Armerkene
2: Que cora Nyo Nyo Nyo

0: ci lu ko be ci arba ka bi ge yow dig ko am ne matina ci ka ko ne yo ma ne ki bur ga ke yo lo wa pefe yes ma ga
1: hello
0: di lo ba
1: ti
0: ko le lu eh wa ga wi bur ba ra
1: o na ta ya tan nan na ta jo mon ma e ka ma ge fa ro ni ya lu lo ni chu ma ki ni ti ti yo ni sai ko ko na
0: ti ni ro na ba jo mi sai ko ko na
1: Eh,
0: kita dulu. Ini kamu fikir dia ya, ya.
1: Ayo ko.
0: Kan ko dengan nama si Milo.
1: Biar aman Acel.
0: Jero abiru abiru angwan angwan Acel.
1: Abangan biar.
0: Jero abiru abiru adi. Jero kecak cet jero biar biru.
1: Jero abiru abiru angwan angwan Acel.
0: Definitely. Hello, Papa.
1: How
0: are you?
1: I'm
0: fine. What's your name?
1: Yeah.

0: Yes?
1: Ano yung mga first thing, wala?
0: Wala, wala yung mga kamer?
1: Wala, wala yung mga
0: kamer.
1: Ang tuloy ko lang?
0: Apo.
1: Misa, lang mga kamer. Hmm. Sa mga kamer, yung kasi?
0: Apo.
1: Sa parang mga kamer, yung mga kamer. Kibu mo yung mga kamer, yung mga kamer, yung mga
0: kamer.
1: Kibu ko, yung mga kamer, yung mga kamer.
0: Apo. Alright. Yo, let's get it. Hello, hello, Rap FM. Yo.
2: Hello.
0: Mana recorder?
2: I think that's Julia. Hey,
0: yo, can you Julia for you?
2: For good.
0: Bad. Ah, thank you, my dear. Modi, can you hear me? Can you
2: hear me? Can you
0: Okay. Oh ya ya, jam ini wibur mah.
2: Waktu sama kerja pun.
0: Tengah ya tu.
2: Kau pernah pernah nak buat sulam mah?
0: Mana?
2: Mana?
0: Mana ni?
2: Cina pira ni, nama yang kira dia cina pira.
0: Wei pernah.
2: Tabik sulam.
0: Okay. Kamu lewat wang katai, agoi beti ye. Ajar tu jenama musik, ada tu apa tu? Ucapan tu nak kumpul, berkami. Biar tak mende dok aman kita beter.

jadi wong kon man kan lika ton betine uwa do kamaleng ne bidiro man buwa do ne to paking ne to taruwa man tige na chel na bir matek titan ma ne to rukin dong na bene gen furgitio man konyo do pigyang matek aradan bidiro na dong na gula na liak mene ne gen buwa do lok man ne ka tikere ne na pan mana lok go pa ka chel ke chod mo ga ta ta ma kera po ga po ka chel ke kele pe len e kare ne kumo man ene bambana gen buwa mo ga ka go digi mene ne gen buwa arte kwa arme toro ka chel ke

ci wone ci du ki dem tara way menen ni do to bu der bi kar ni do ciokki no ak ko ko do ni tara ni a bu ngay ka amul men safu ak tane bu bu ki kar ni ni kede ak video mo no ko tamelo jakkatu ak kede di ci meni la tin ku kone no parlement me Uganda a report bu ni ta kar ni tenen len bu tiro ko ni gëna bëgg na carte carte mo ka tokkar bi ko so ma ka meggi te bu na mo bër carte bi ñaan bu me cancer bu veru me te ñaan te bu tan ni bu ñu gëna ka ne no ñu wax mo xara bu veru rapport da mo tokkatu a ter ko le a joaromo a le pierre deg

0: da update ken ma bin diga lo xet ko de ki pira boru ya boru tolle ate rapo fama
1: le kili obero I&S boutique center pade kamo wa charbon pa moncho kino kino e fashion beach wa palo tiro beleti I&S boutique timwe e pa jule road toki KK Enterprise wa pime ki wen pin ipa de tong e bo chim e no
2: bay tane mo boy de ni ni ci ko la xamna pe ni kene ke kar kar ke ni ci ni meni no ati ni mo radio per ta ki ko ni de ki kar no ni ya ti wa ko ro to je mo no bo ta ko ke ni plan a mo

FC Jabet rek ñu mëne man ciopa kan ngi dama bla ko dama ko ci nak lolu pour FC Jabet da bëne ben ciopa bara ci dama ko kitara da ko yitt ko doon kataka ma ko ci bu ñu ci ñaan kan ngi net express ko ci ko kenn CCA kan ngi

0: Tino, Minimatino, Fred, Uchenki, double play, you Tino, Minimatino, Homer, in Mequano, Mantra, double play, Mapaja, and Eddie Ultra Beno, Okati Bori. Now, Kelly, the Calvado Pore, Man Meneno, Man Macalona, Mono de Love, and Tips, you Tino, Minimatino, the Dennis.
1: Yes.
0: Kawa chero na no love tips maka mekwa to tole any love tips pijo magwa kwa kwa nifu chago man relationship manyen to tole ka fu kwa kwa in engaging nyaka mwono ye tammi inbe ye tampa nyaka otidung chare to medun kibiru kima na wakini ni mina machel biko nye matak mina machel kitiyane mwono bed in kikumi pedare e beri kar we pretending ki gimo ki ken and wax nyaaw ko ngay ngama ini bedo ka gema pare bore a pe bet ka ñu to ne mo bir mi gi kon gena nga e woni pe be now ka nyaaw ko biiru bore ena meto daano beri yema be ko in nyaaw ye biiru bora wubi ñaaw wo ye o rata won ki nyaaw and that time we were meeting we kept him actually ngew kar ne daano te ki chim. So kat chimmi ko bete manok ko bet ki conversation mo ma peter pe dating maka mi ko nyo ma mo ti kere ki nuni lo chut lok mo ma tiyan tiyan ma alis unan ken ma vero kero ma maka mi ko ber kere eron ti ken jem ma kene ma konye ma ter tutual wek chok kene resho shu maka mi ko bet ki lwere ma tut e kwa opa un lo chut tuchu now mena ma der a ken mi ko pe ko no do ko ro ka chele ken me sharing lok ne ne be ka re managing yen ngatu moni ngar chele chele pay ka ngatu mo la worti ka lok ini ga mo ko ñoy cha ko cheru lok ko ñoy ya a a no ke tiya de moro be du ro ka mi ka ke la re mi wala wor e oni ko lok lok e yen be lok mi gi then obero a man in ni ay wi sha chele men ni o ka ka mo pore now atimi yo maduong pe ane amete roto jomati manyen kidung jombo kene magok chokene kiti amir pori mabeng kubetche now mukari kwani watch your red flag now nen kama gor ni tiye tisha mukene Dennis time bot dano ima ngatumo mayeni en gor ni tiye peke dano wengen waya anati pafega ento kayin burla mama da you come in anyway anba kit ma arana yana kere an ci ñappé ma ar gëna kété kété kété kété noy di katé igor piané ka gëti mo gëna é woni gwaré ci bu kélo kiri mo ni ciaré wéw ci ko né yéw yi mama ka mégi té né né naw ké dom bari ki wani ci ñu lo gada ki dom bané ci ñu igën may mér ké dom kaare ma lo bé waté so wan lo mama wo ciago ma ñen ñu yeen la mama ciago ma ñen na né kin jëma nok nok mami ni ilobo we khuruto mama kambi ku berbo tiye bet in ki komi lo ka chim kay ti bot ngata e woni we khuberi ma wa enu ma won furuti enim nen ken mi ku pegi ngata e woni ken ma be rata kere ke be nen atramo a beru kame tieto gorni atiye kor ngoti ye kor ngo anba an pa mar gi nakati actually bet ki opportunity me wajo ngata e face to face kedo obet hon ke kare me guako ini bet in pedagwe a miata bet jalo oska anati jalo oska kono ite gira mahara maka megi nero anati jalo Dennis eone nyorni no in pepe ulama so tigera maduong maromi yone bat pego bet ni

0: tap me aki we mo karu kore ki kore kubachano o idake aye angan mo karu kum chawa aye a bitch anu yo nemo jenima tie iwi meja
1: oke
0: chawa bitch ko kol kara chenge bara ja ko chenge bara ja bitch manano waraga matie
1: na dikini na wabarga surprise call Gerard Gimodi wana ko ba dire notie information mano ki bore en dire notie ko ngeu gemu ma ko daan ber pol ba dire notie isa pare ko peking batini o be charo wana ulto sap warga makameko kenen chawre romo an ke bere yin moti waga kinyo pete warga en no ber mek pangata e onege kan wa ko bet point but an ki in roweng pian pe ter ne mero no warga akado wono warga wabiri kare urto mine nim wanyago ya bero woko kore kore miyo pon bot an kachel ke im eno wako bot kare wade a pon ki mino ke badero en badero en eno yende tehil ke langer
0: yes eno ni ye gen ma tine wa nero kore ke kore an ka iye tiye ke pega me tamo nila wunyi radio kukonyi pon karo kelej gen eno ni ching bahara ja kiche hanyan ene ni ay wanara jemi ma pat pat ma dana meru ni ki kongi kere ka ine tiye bale kere ramo ngole i radio
1: yes
0: i yo la tanya ka ine ni chi
1: waga ma
0: waga ma ka mege chi choi nge ni the love theater and doctor ne no
1: yes
0: kutu ene ni kare ki kare
1: timi nono bebe ne mi wa chanta bo bebe ne kare wa chanta ikona gwele ikona kabeta ne gwak chao kere transporta gwak metiu kere modo no wan po donyi bat warga makaweko donyi e reception makabekwa o mecha makabeko wan wakwanyo che wanero ken miloki ye inbile meta mereka gwak chao kene itiga kenyo magino motika diyo kwa makamigi nge putkar beka leo tam and beka che winyot bena tam man gin mate manyoti biwi nyota makonyo kido mbabe beri kare ulto mne ni wadao munu ot makamekwa ma makamekwa kachil ke munu family pia NNATP family hangeo Dennis tigina chel madano pengeo etene kamara peri ot kinla choke dao no family ukatoko
0: Yeah, no family eno ni ko family ya wa kuma no
1: family pare atoka dao gele cho yiti ka ber mo ba an lok mo madi total pare ye bot gi nyo e nyim gi nyo genti ga nero ke ma mer family ngu ko ko re a family e o ber ki yom chuin ene no ti no karo ke mbu ya no ne o ti no karo ke leng ne
0: la le li tal tal
1: no po cha ke ne pi ene mer ke bot gwa no ato ber pe be beru may ot
0: yeah
1: when you teach our name program in no pere tek pe an ke in mano ti ke ot ke in we mir ot pe no ti ke ma gur kom da ro wen
0: yes
1: pe yin me mir ot e chi ang wen pe yin me ti ke ot pa do gwa cho ke ni mo da pe ti ke di jo ta mo ma nok ti lo je le mi ke no ti e chi ba ra ja ke chi a de pe yin ma gwa cho ke ne e ti a me to ngero Mama kama mingi chuye Onyo mama kama mingi motia da Kaya tia kara kara Kwa bwole cho nye bwole da Ichi ariyo Now kenan Wacho katagur ni weng Menane Pakelo we at Nyo cho kene kin mechako baya beru Bwole di achil Menyuta yin mago chake di pera Ilo kong warga Ichi ing bahar jama cho tine Nyo tiki warga maka mingi Kibungi chi andek Piyin mago chake di ti Mama do ti Mero kate at ato fut Nen jalan way Nen jalan football moko tame Kaya kakakala akalakala Gino yung beri ma an wako maribi madam Teach ya reo Piyin wako nate kwan way gini te wiki Piyin wako siya kaya dak lok lak te kungo E no ni a miyada e konyi gini Ichi ya dek Piyin may meru keny Ki beri wako at Kedako nyo la chua mo pare Ichi ya ngwen Menyo biya chel dia reo dia dak dia ngwen isana is eto ticket jema wanero no ticket dono ka kenyo an pamar ni ke long dan la te der der dong pe chare dano digi stores
0: la ken gang
1: yin bay di la ke wan bo te gang Wote loke gang be Mwenye teki luang dane In area mwene matie Iti charo Onyo iti town
0: Yeah
1: Iti charo Onyo iti town Onyo iti Lo charo Gino Wambu luken gang Mwenye Metan Wambu Wambu luken gang Eno me just Decoration Wat pachuli bat Gino Per tak Ekin jeme Ngan ma Anater So bini amatien Wabindo ngu warga Kawano warga Wimecha Wabindo wako kuri Inbe miyota mi tam ni pierre attack piane ngan mukelo gena die kamaleng long moling kere jema madano leng kere chwingi pe nonge warga pe nonge gwak do wadu kere yo pe nonge gen motivo eto non kon ke chwinya ma furu cho yo furu wachine that's why pe warga attack wa wakar kere yo chabera chel gen mangato mono cho no mer wanan wa khuto wa valui
0: yes
1: mono ken matikere eno and This is the Love Theater.
0: Yeah, karaki karaki ta biro kere ena wa wenyu we macha ka wa wenyu weni eni chi wa dugu wa nena waraga matie.
2: Look, forget this, we could have walked. I'm gone.

0: Ông ta vừa mặc mấy cái chỉ nhớ phơi bể vào ông cái nhớ chỉ nhớ đi sitting room chỉ cắm mốc cái cần mệt chứ không muốn chụp cái nó phun phun thì đọc càng. Ở trong này đọc cái mandoan mềm mềm video Morgan mà bịa đặc. Chào ở đâu ra mà mình em nói nong mà mặc lô là mono warga và bên yên mà thiên làm video.
1: Yes, and lo đi đâu sao? Come on. Ini anak wajah ni, anak dia ke lamian na ya. Ma lamian na ini ni uberi gang eh. Ani karma uberi gang mana mega? Aye la uberu dia ke gang eh kono. Cio ah ke gang eh udugu gang.
0: Pia aye la
1: mau uberu dia gang eh. So karma udugu gini mau kota mana endong lecoh ni dong pemir. An megi do gik kenyo. Ento gino wera entin icho warga dong tie kuman. Lamina ni waja ni andong yere dong wani kwere dogiko.
0: Yes.
1: An pamian winyo gino mo keken ma aki bore. But an adugu ni no dugu kilo tena rio.
0: Yes.
1: Lamera berugang. Karmo berugang. Mano tena ario ni gyo teki. Ando hapo ni lamera teki ich.
0: Mukenne.
1: Mena wakwanyo wakero ping. Karma wakero ping. Wajani ene yak doki chwari chani. Wakpanyo ni en ma ini aki bwara ni bene wajani e. Chino wapanyo wajani yakodong tumini ngo. En wajani food ki gami kuno fupo yupe. En food imiro beru gang. Pian mo bini ni dongo mi ni en ka beru. Beru ate beru tiye. Kara yeri chani beru.
0: Wagang kenyo.
1: Wagang kenyo dore. Wan chalo miki ni wapeki ngit. Ubero unwal latini ewe nda kuteki. Sa pleasing ili dake. Hit mo kena dake.
0: Dako nen.
1: Mereka dah lepas yang baru dia with ini ni anga dah furu aja en
0: nengarichele yes
1: hingga ni ada 2 kilo tiang ario aku baca ada dong dia dah kilo tiang ario
0: kigang
1: kamadong eno 2 kilo tiye ni do mera ni wajo ni ene dong kono gini tim ngo pian

0: Một nhoáng như người ta bình ngón lẻ, người ta nam ta cả là thêm thế kỷ, cả là thêm một thế kỷ hoàn đồ bồ kỳ ngõ kỳ ị sau ôm em là người qua này ôm cho nó lùi như đôi điều cô coi nhá.
1: Yes,
0: à tôi mới là mẹ ra này nín nín à đây em mua cái gang của đọc gang nhé kể đấy mình mời ye warga matian nadit Oscar.
1: Right. Bafut ba mi utama.
0: Yeah.
1: Ameti ka winyi mabe.
0: Yeah.
1: Obir na chalo lok makwaho ni la men omen wani. Obir gino ki ganga po obir mabe.
0: Yeah.
1: Chu dugurung tigang. Ekar mo dugang. Hinge ma chalo tiyan nyaha.
0: Yeah.
1: Malo dugile tiyan waya wa beri ye. Kama be en for kama en beri ye. Now berne eonim otiyan mayro binu mara otiyan ariyo ni tekiro da ho charge no each enongo each eonim ke pe nyu machal lu pajo ni yen ba wa nano yen alala ate now anga ma ti responsible da e fu tware ma eno a ke yeni exactly now man enri end choir da ko kuja but onyal dak bay foot ki gang kaman ko eh onyal la won ma ba and gwa ko dak la tene endo cha mo wa ko men wo cho war gare da ko no ich mo kenne da ko nyalo ki gang en ki ngara chel cha
0: lo en gwa rio
1: o ti no rio ki gang a rio ki gang pare now ke ne mi tam ki mien nya ko ni bien dit day wi wana wo be anti pe ni ki mi ta ma ngo Dennis wa kon pa mi ta ma ka mi ka ke lu vin vin ni na ma ti tulo e no ta bier bier ngwen a che la bier ye bich a bi che la bi che o nyo on not a biero a ngwen a bich a rio a ngwen a dek a bor bor a bo ngwen lu vin vin kitum borga kenyo lok enene ken me inene an ke rombel bere mego pian no gwa kar ke ye wa je ni ga wono ngat bu kenne
0: no ra pa fm la ite kan chim ke ya gar hanga ni
2: alara te ga na no le pe ne ate ga na le ke ne macara ke kaage tum den ya ha mere mere khaye te ke ne pe en ko ke ne ha te ka to le mere ko ara ya te ne ne ko ya ono ko ar me o me ne cho ar me ko ku bien ga macara ko bien mere jan lo ko te ne la me an me ya me ara te ke ne pe ne ka ko ne ke ne den no ara me ana ka ke ne ri an me ko da ko ke ne Mayan dos kalanya itu yang ne, eno foto kebala cacar, ada yang dengur kebala cacar, yang orang marah kebala cacar. Orang yang ne hari ini dia pegang buat ganggin.
1: Kuda kebala.
2: Eh, so yang ne dengar dia orang ini di berugang ini, eno dia orang kejar nwe. Kita orang ni, eh di ne tahu kita kejar, kau ni kau mau beli pegi dia orang kau. Ya la la te ya la ta ombe kunda an ko kan tara na kiga kono en do na ga bo kiga na yo na na ke to wa en ko ke ya na na ne kiga ai ko so an do ko ya ta ni a wa te
1: so mi en mo do ti ke na ngo ko do ko ga ya te
2: ko do ko ga ne do ko ga ne ka te an mo ko an mo ke na futi ke ni